0: Yesu dini ni muno koto ta ni na koto ma pete me ni na pamu kase woni ahine bo hine sa woki ka wa sa woki ka wa atago mi rasio u fata sa woji.
1: This is the driving time. You are listening to the ultimate

na ho adrin sasa me babra be se fata wawurade papa ya kura me wate la breka baba be papa se ma ho adrin sasa me ni wawurade be din koma wawurade ya kura me bo ma ho adrin sasa me bimba koma ni ma babra be tini ay yahua yahua ya me nyao me wate la breka taya. Yeah, yeah, yeah.

Emre bi duye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no sresra die oni frani ni nia frani batin na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra die no na ni pa ni se o betna ho akwawie ya Emre bi duye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mbo na Jesus jemu Etin ani mani frani no osa bese sign e wote bia fofrom na nipa ni bi hu no no maka se ah enya kwa we no na nani e frani ano atin kwa anche sa sresrade ya lebi si ayo no ebi su ka se eni wono na wo jina di awade ho adanse mo mu hun se ayo no na awade aye ne san ti se awade agi se ni frani na nsa wo so age bia aye nchechire ya aya mania ada wo babra bosu no urade besane wo bagi wa frimu hey

asem akere wa wana esuo jana kom so no ne atamfo na eno motifiro modidi atam no satanfo we bu ne de yem ye ne huo mo nanso mo na edu bra nya me maya da no mo kanche egu ya bra bo so no mo di nya satanfo no wo mo na me sumo na me jana kom nsira ba mo awo ba bi bi o mo asiamu no mo hyehye fa nya me ma ho satanfo no ana o nya me jana ko.